Nampi panyaurat ti marica sami kumpul ngariung itu kayanana. Sikap dang tam sirga da binit Chandra.

samuka lumpat sakalumpat lampet di udag-udag imas takapati suana anu ngegel keris kalayan awak nepon kitu deui.